anda kudiang ba sing gede gian yo na si kene nak tumpen nak angon suruh dengalong na cino ba ngano kene gian payas payas na gian pi hemat ni debat ni ada sambil nyantas the star nyamperan Raina sanis cara